bang bang. Like pek shyrit ka lumen, ama men ka e armja. Qa kum bo mire kec, ku pëm pret karma. Ki qa pëdu me bo ome qilit nuk pëdu drama. Drama, drama.